0: to sonu tele be na ni beni ba so moto nu to ba pada ri mi ra laipe leji ni agbegbe moto to sonu tele sugbon beni yan ba je
1: heyday ah
0: iku ama ti ndoju to wo won ni da si olagbada omo re to ri lojoju mo ti munu re do ayo ni jagba lowo re o ni awon ebi kan lowo lowo to je
2: this is
0: we pe oko yen kan parade iwa yawo yen nitori
2: now and told up station with the ball
0: mo to sun wo pa ni o ti je ko fi le yawo yen sita ojo ko to ba gbo iku omo yo fesa jale yo faraya lojiji labiyama yo ma lagu sinu ti ode ni fara ni ta a je bi pe ko ya so re ni titi abi ko babata ni to
2: opinion
3: from Lagos
0: ni na to ju abiyama ti wo ki foju ri loba
3: This is
0: your
3: Jordan.
0: Abiyamo wo lo ngba mi ti o ni fowo ara re sera re mo gbadu ojise to ma je to ba fi gbo mo lowo ara oni ri.
4: Everybody, this is the sweet and it's about to get all funky today. Great music and a fantastic team.
0: Eju oni ra pa lawo nu le yin lati gbo mo lowo ara o.
4: In making you the best entrepreneur you can possibly be.
0: Abiyamo yo ni dele ba fo mo igbe jaja lori omo oni gbo lati bi to lo yi o mo wa ichele ti mo gbo lori olomo po ani po baba labiyamo ti olorun fi mi si yi
4: my people
0: o lo je ki mo wi pe awon abiyamo won la kokan ja lori omo idi ti soji ti teni o gbadọ wa nbe dandan nitori iseju iseju ni na mo nju awon eniyan
4: Jordan drive now they listen to so get better
0: iwo na gbo eleyi baba kan fe yawo meji
4: time for me to won give you no move ani
0: iya na le obi mo nti e sugbon yawo tutu bi omo meta ojo kan ni ya le le so fun yawo wi pe
4: oh boy if you don't say one move your radio with you.
2: Hello Lagos, welcome to the Jot.
0: Gbogbo mo mete ta to si to yi ohun iya le lo si ma se ya fun wa lojo ayo won iyawo ro wi pe oro re ni ijojo mo wi pe gbogbo wedi ti awon mo mete ta se iyawo si laye mo iya le lo pada se ya fun won loruko je ti oni kudomanu loju ayo mo re ni eleni oni nigba se rase aye oni fi kule re so fun idi ti ma fi ni ke bi abaka ka ma jo ko si lele ni
2: will be discussing
1: the voice
0: mako sika to se ni le ni ro le yo gbogbo awon bi amo
1: you need at work all day every day till payday
0: ah ka wa si bi adu ani ti to o ti o ti se pe o ti se si pa de ro le yo o cha ki yesi wi pe won ki je won mo ni le re tete mura de be o mo tu kokan na ni ki pe fu abi amo kokan le ni lo fe ti won ti ko mi o ni mo bo je mo si lara da won apadu asegunde ti gbadu asi fojo pipe in fact baba mama to ba ti do
5: yo bi ni no treji
0: ro ma to eyan gbadu fi sere ilesha gbadu foro ma tu sere lowo ilaja nigba ti ilaja wo lopo meja gbara ilaja o mo wi pe to n ba ti ri aso ilaja gba ko to lo ilopo ise pa gbara meji
6: Good music and
0: vibe.
7: Awesome talk.
6: Every day.
0: Today, yeah. Mantu ti lẹja gba olọlanu fusa. Awọn ti do ro mantu. Ko se fi sere rara. Ago meta se ni lawo yen jo ti ma gbadu ani agege. Anything ki ti oladugo loruko Jesus ko ni wa ba daro lori.
7: On social media. Facebook Jordan 105.5 FM. Twitter.
0: Amọ. Awọn aladugo won ni fi ko omo mo Russia to nlo ni palo. Kódà wọ́n ní fi máru bẹ́ẹ̀dì tó ń lò ní yàrá. Ayé ò ní gbé ọ̀fọ́ ọmọ káwa mọ́lẹ̀ o. In Jesus name we pray. Ẹjiníẹ̀rí kan tó lè tó ka ìṣù láyà ní kó bá mi pẹ́ sí.
8: Ọlọ́run bàbá alábíàmọ́.
9: Ààyè ló wà.
8: Tí bá ń pe títí títí láti ní ìdọ̀la, kò tó retọ́ lọ́n ṣe fún mi. Oore yẹn tó bí. Kíní ẹ

0: to se mi to o ko di iko bi oru mo ko di te ba a fi po kini e jade
1: o jade
2: o jade
0: o jade ko to ba lo to ba lo bayi
1: kini kini
0: mo wa ni kini leleyi won ni mu mo ni ba o ni mu mo ma se jade
1: ile omo
0: o jade o jade kini yan wa nbi ba mo le fi han
1: e fi o
0: o ya gbe wa konu mi ma o ni
2: Jesu o
1: Jesu o kapis ile yo se bi o
2: ele to bi o
1: fun 30 years sir
0: fun 30 years lo se se
1: 30 years
2: amadu melo ni yima
0: 80 years 80
2: 80
0: yes o wa gbe mi lo si amadia won de se layo gbogbo kan sa lo ti kile o kile e
1: ina
0: awon ma mi dun ko si pe mo ni aisan ko si pe mo ni arun
2: ile mi gan dun aisan to sodo sara ni to ngba mi boduro ni waju agbelebu leni igbagbo ni ko fi si oya ko fo jade bayi
1: amen
2: sami oni mona mona won ni fa aisan se mo re
1: amen
0: o ka ti mo fe so fa won gbogbo eniyan o ye keyan ma gba odododo lo to ba je pe ile baba la oni won lo ma ti ta o ba so mi o lo bi koko olodun de se
3: eri eyo kan soso yen na la ma gbo a lo gbo yoku ninu soji to ba ti de ile pako ni ilu agege iwo kan bere amo playground wa rire gba mama baba ko se ogbon ta fe da si ore tite ni afrika da ore yin mo pe ni ore emi oni mo boji omo ri wipo mu eyan meta meri wa to ba ti nbo ko si je to le fi ranse oloruko jesus atemi ati iwo ani mo boji omo olorun baba alabiya mo o aye lo wa
4: hello hello prophet 090 60 57 11 10 fun itesiwaju eto yi e le fi ore si do account details yi 30 34 34 77 14 le ko si 30 34 34 77 14 fakeye Emmanuel lo ma gbe jade first bank
3: abiyamo a o ni ma bo jemo
5: From Lagos, this is
6: Jordan. 105.5 FM.
7: This is Jordan 105.5.
8: Station with a voice for

0: 30 AM every day. Ayo, ni temiti elu jojuma. Ame.
1: Oko mani fu anaro loki. Fu mokbo kati olu bo. Ti wongba mi kakini bokbo ni ledi akba la ye. O dupe. La wawo ni majemu. Tupe. La wawo ba ba mi. Ipe la wawo ba uki. Eni to fu elam fani atori ofe. Ori ofe ti ofu elu mi. Ti baba mi dede yenda fu. Ni bokbo le to bengba mi patak patak. Ya pada si bi pepe maga bi pe ni tun je odu anu bo ti wa tun ri odu anu bo si bi pepe kan wa ori meta lati ma ko fun baba mi eni to su en to gbe to fi anu gba e to yonda anu ti o yonda felomi to ni ki wo dede gba anu dupe lowo baba mi to dupe lowo oni majem to je ko ri 1609 2026 ibogbo le to gbe npa me patapata mo be loruko olorun ja tupa si bi pepe ja jo kaloriya meji ati ogun meji ka fi dupe lowo re bo tin ke to bere si ni ke to fi dupe lowo ba oke ni pe bi parapojulo mo si ni otu bo tin pe mi na ni woli ti ati mo olare waju olagbe mi je

0: ara ni mo ri gba kini ba ba mi arugbo ojo ni ka jo so na nitowuro nitowuro ya mi ndi enu akoko re ya jo ni ajo emi ka gbon to ni majem ni mo gbo ko to ntede si mi na ni ti owuro yi oya ya jo ni ajo emi ya jo lo mo gbo kan 151:1-2 oya
1: olorun sanu fun mi
0: olorun sanu fun mi
1: gaga bi seun fe re
0: gaga bi seun ife re ma gbo David so David ni olorun sanu fun mi gẹgẹ bi seun ife re yes
1: gẹgẹ bi ironu opo anu re
0: gẹgẹ bi ironu opo anu re
1: nu re koja mi nu kuro
0: ma gbo anu o ma nu e koja nu kuro bi won na ba ri anu gba a ma nu ire koja olojo bi pe nu kuro laye eniyan ise ti anu nse ni anu o ma dariji ni anu a tun ma nu ri koja nu o ti de won ko pe David so oni nu ire koja mi nu goni gẹgẹ bi opo anu re nu re kaja mi nu ye to bo se pe anu a ma nu re koja nu mi o mo se to ti se mi o mo bi to ti ko lọlọrun mo bi to ti ko leda re won na beere fun anu mo bi anu a pa atise re re anu a si nu ose re nu oya ese keji re kilo bi
1: we mi ni awe mo ko ninu aise dede
0: se gbo we mi ni awe mo ko nu se ase dede ni yẹn tumọ si pe anu a ma wo eyan mo kuro ninu ase dede ni yes
1: ki o si wẹ minu kuro ninu ese mi
0: ko wẹ minu kuro ninu ese mi mo gbo anu a ma mu ni kuro ninu ese iwo na bo na beere fa anu ise ti anu se ni David n so pe nu minu kuro ninu ese mi iwo na ba beere fa anu anu a fara won o de jade kuro ninu ese e ja to Psalm 18:25
1: fun alaanu
0: fun alaanu
1: ni wo yo farahan ni alaanu
0: se gbo fun alaanu se won na jalaanu bo ba ti gba anu dani won lo nba wi fun alaanu yo farahan biya fun gege bi kini
1: alaanu
0: alaanu oya
1: ati fun eni ti o duro sinsin
0: fun eni to duro sinsin
1: wo yo farahan ni iduro sinsin
0: yo farahan ni iduro sinsin so gbo n to ni ma jemu so ja to Psalm 13 ori ketala ese karun kilo
1: sugbon
0: sugbon
1: ni gbekele anu re
0: ma gbo David ni mo gbekele anu won na gbekele anu olorun sele kan sele bo ba le se be le ni yes
1: okan mi yo ninu igbala re
0: se gbo okan tun yo ninu igbala je won na ti de ni igbala aro mi si onokan mi yo inu igbala re bo ba de ni igbala bo bi ta ba ti de ko ita bi ka de ni won na faye e fu Jesu ko de ni igbala lojiji e ja wo Psalm 9:13 David ori kesese ketala
1: sanu fun mi
0: sanu fun mi
1: oluwa
0: oluwa
1: ro ise ti emi se lowo
0: ro ise ti mu se lowo
1: ati ti awon ti o korira mi
0: ati ta awon to korira mi
1: iwo ti gbe ori mi soke
0: o ti gbori mi soke
1: kuro ni enu ona iku
0: ma gbo o ti gbori e soke kuro anu lo sise yen anu a ma gbori eyan kuro lenu ona iku David ni o wi oluwa sanu fun mi gẹgẹ bi ọpọlọpọ iṣẹ tohun ti ṣẹ ṣugbọn obi o le obi anu a ma gbe ni kuro lẹnu ọna kini ẹnu ọna iku bo ba ra anu gba iwo naa ni lu fa anu laaro Proverbs 28:13 kilo mi
1: ẹni ti o bu
0: ẹsẹ rẹ mọlẹ
1: ki
0: yoo ṣe rere
1: ṣugbọn
0: ẹnikẹni ti o jẹwọ
1: ti o si
0: kọsilẹ
1: yoo
0: ri anu iwo naa ki ẹnikẹni to jẹwọ to kọsilẹ nikan ni ori anu wa ma kigbe arugbu ojo o fi anu gbe mi jade fi anu gbe mi jade ninu agba mi ogun ti mo wa anu ni ko fi gbe mi jade ko me o ya dua
1: ni oruko
0: ma le prabobosa le papa papa papa ma rubia ada le prabosh le kete e doni prabosh le papa papa ma zute e da le prabosh yesu oluwa wa amen nibi ta de gbo mi le gbororo le oruko Jesu mo pase anu o ya wonu e angeli anu o ya wonu e omi o ya gba anu oro yi o ya gba anu bo ti ma lo gbobi to ba de ko ra anu gba ko de ti wa yan ran yo si dara fun e Jesu alagba wi wa amen ba nkan Psalm 52 sinu e ka Psalm 102 si dodo ni ki won na ri anu gba bi anu ba fon fawon kan anu a fon fun won na ka Psalm 51 si ibe logun yen wo lesi o de wa pada jeri si agbara olo Jesu alagba bi wa amen ibi ta de ja joku engineer oya be ya yen wo ni
2: praise the Lord. Mo dupe lowo Olorun ori oke Olorun Fire and Word tori ojojumo ni mo ma ngbo program jadi wa mo ma complain lori ese mi bo ndun mi mo ti ni lo kakiri koda ibi ti mo tun lo ni ana Monday teyin ni ki mu owo wa mi ti e ti mu la mo mi yin wa so pe ah pe church to lo ti Olorun fi se yanu ngba ti oko e wa lori aisan ko to ku pe ba ba da ororo le e lori eyin de dun pa gbogbo awon to mo mi gan won so pe awon mo gboro mi pe ah nbo ni mo lo won ni ore mi kan lo pe mi pe kin lo si bi bayi bayi ni Fire and Word ni yanu paja mo ni mo de to owo si lowo mo so fun yawo mi o de send owo si mi won ni Olorun gba gbogbo amo ile won ni ori afefe baba wa tun so pe Psalm 3 and Psalm 9 Psalm 39 pe eni ti kan ba ni lara e pe ko ka sinu omi pe ko mu mo tun wa so fo re mi kan tori ti eyin gan o ko wo so te je ko wa le mi o yo si nbo o se pe mi ni anani yen pe ba la se fe debe won ni ko sowo lowo mi mo ni amo ma lo ya owo mo ni emi Olorun so pe ki ma bo mo ni wo na ko ma bo ni odo mi mo ni oke bi bye bye bye to ba ti debe pe number mi o ya o si nbo bye Olorun de se ogun na ni ase wole
0: ka peace Olorun egbe ri ya to gbo wa lori afefe pe ka samu bye ka samba en ko kon enu e ninu ara eni kan ya mu mi o de mu lese kese ya yin o de rugun yen latori afefe mo mi ta lo ngbo wa ti kan na ni lara wona ma gbagbe samu ta ni ki ya yen ka igbe ni ya yen ti ni segun patapata segun ti yen na de ma dale wa de fayo wa gbigbo pe obi to ba ti de gbiyanju to 30 si samu yen ti wona ka sinu mi wa de ni segun ti o dale obi ogun kan kan ma rin lara eyan ko si dare mo o de fayo dupe Jesu Oluwa wa amen ta lo gbo mi nle ti ko tun rin lara ori ofe to wo ya yen san ko wo na san ko de fayo dupe bo pe tab sam 39 ni kan na lori iwo ka si abi 35 wa pada wa yin Olorun logun wa de tu dupe o de ti ribe Jesu Oluwa wa amen ibi da de be be ni chogun ma rin to wa lowo lo so su dodo dun lo so se iwo na gba gbiyanju ba mi so ni won sub number fe ran lowo fe ma fi eri eranse fi si ero ibanisoro obi won sub number bi ki je fe be adua o obi fun en to ni eri afon to ba fe rin to wa lowo oya e to kan lekan
1: 08033462861
0: ko ma dara fun oju oni ti nibi to de ma wa gbagbe pe pade kan ma waye laaro ipade ye ma bere ni ago meje sa ago mewa won pe ni wakati anu gbogbo eyin te gbo mi ni songo ju ri atanyana yesu won mo to ya na pa je ko bo le lo nda bridge obi phone us opposite ye bokada nbe mo lo no iya no do number 5 Victor Olaya Avenue ri de be na ni ogun ode ni buri e wa de fayo wa dupe o de ti ri be o se to ma yi pada Jesu alagba wi wa amen gbogbo eyin te gbo ani kuro dodo nguyan kini won na do the my two ojota iwo na ma bo mo weluwa ma bo mo to tun lo si ya na paja bo le ni ya nodo fese ni wole number 5 Victor Olaya Avenue o ti debe na ni oju ode ni ti afojo dupe Jesu Oluwa wa amen gbogbo eyin ti fo e ma lo Vision Academy ile keta eni Fire and Word wa gbogbo eyin te mo lati so oju ore atanya na yesi ya na logbo iwo na ma bo mo to tun lo si ifo more than total felicitation a beauty den npc egbe bele ko ti gbokada Vision Academy ferowa leketa ni fa ndi wowa o de ba da foju ni ti adejo fa yo dupe ago mefa ni ka ago merin ni ka sele mabe yo pa ile ago mefa isoji na mele ta ago mefa si ago meje nipo wa nbe o de yin olorun Jesu Oluwa wa abu gbogbo en ti o le se gbogbo eyan ti o le se ko ma ran wa lowo e lo galaye e won tawona ati na ati lo ko ni di soro e o ri na e tun ri lo yo si dara fun yin Jesu alagba bi wa amen ni gbogbo le to gbe gbo wa patapata o fe furu gbe abi amo won na ba fun 1005 ni wa ni mo ti jiya lori omo mi bodo to fi oju ale to gba pa la lowo omo ti mo ji se diya fun 1005 to ba ti se ko anoint gbogbo ara re rugbe ni odo gẹgẹ bi isiregba bi peninija yala ni sabi ni ojo na gbe te be furu gbe ojo anu ba fun mommy to back come alone 1,000, 5,000, 2,000. Fisher, you're just 10,000 people. Any canny can your account number, assets bank, and the man call it 00960742221 assets bank. Olani Waju Solomon Olagbemi and the Konomo Tidico 00960742221 assets bank. Olani Waju Solomon Olagbemi. Both in fish your money, Kumeruri, both in fish your neba, a pa, Laramoto, the Shediaf, where you do get a big penny jam, but the people became bad waffle. You see, there are for Jesu, do our army. Nibita do fek me wooly, my flashy me, Robasso, and Medina. Oh, yeah.
1: 080-2661-3610. 080-2661-3610.
0: 080-3346-2861. Abi ni ore nla kan lati ma gbe kale lati ma fi se atedeyin fun eto yi abi ona to ni ore kan irugbe anu kan be to fe se lori omo e ba se sibi eni kan ni kini account number gtb ni oya ma call 00164997233 gtb ona re waju Solomon Olagbemi eni kan nwo ti ri kan 00164997233 gtb Larry Waju, Solomon, or Lagbini, but if it's someone, Kumaluri, whatever you are duper, yes, or our army. But Wednesday, Messer Conlo, Niana Paja, TB for Oman near Barago, will be one of Farao, in the Kamatu Babbe, where Thursday, Messer Conlo, Niana Paja, Oman near Barola, one of the poor Farao, Wakati to see the Babati Kumbi, and Lucilio Lua, and Loyana Paja. Atun loy fo won na jajo pade won na furugbi kan to je rugbi anu ki won na le ra lugba ma wa gbagbe pe apala koko baka na lala yesu oluwa o
3: from Lagos this is
4: Jordan 105.5 FM
5: this is Jordan 105.5
6: station with the voice for

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo 16 osu elekesan odun 2026 gbogbo lembole wa e dide o gbogbo eyan omo Olorun e ma bo nibi pepe o gbogbo bi te ba tin gbo mi e jajo lo dupe lowo baba mi baba re oba to tun ji oji si imole alaye loni ojo anu mi ninu awon ojo ti a ki fi se awewa oni je ikan ninu e adua ta gba emi ma gba fun yin e didi e ma bo nibi pepe pastor dekunle epafras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gba gititun ni ilu ibadan eyin omo Olorun ki n to bo sori Facebook YouTube ati TikTok ejo ka to ma bo ni church loni ah eyin ayan fe nkan kan to da o to sele laaro yi e ma bo ni bi pepe e gbe iyo yin dani be se nbo e ma bo ni bi pepe atomode atagba iyo yi e gbe de church ati CDL loni bayi bo ku to di pa lo adua meta ni Olorun ki ko adua lakoko ni adua ope ni gbogbo bi te ba wa esun iyo yin megbe e wa joko e mo dobale eni baba gbo pe mi nigba mo wa layi oku mi o leyin o Olorun mo gbe oga mo yin o engineer e ba mi pe pastor Mrs. Temitayo nibi ti awon omo Olorun joko si bere loni nibi to nkaluku tin woju re bi omo kunrin se mo woju babe nibi ti awon mama joko si bi omo birin se woju ye kan mo kan sara si eyin te wa lori Facebook ati TikTok ati YouTube be se n gbo mi laaro yi se mo te se e kan mo te thank you father thank you Jesus thank you Holy Spirit mami joko ni mo do bale laaro yi.

0: na gbogbo omo Olorun ki gbe tele mi baba mo dupe temi mo dupe bi to ba aye mi de mo dupe bi to nba mi lo ogo ni fun o Jesu Olorun ki ko adu ope adua keji ti Olorun ki ko mo fe gba fun yin o ni adua fun idariji ese Olorun ki ko o ni mi o fe iku elese njo je mo pe bi Olorun ba sa mi ese ko si enikan nu wa to le du o ni sugbon idariji nbe lodo re ka wa o le ma beru e Psalm 130 mi mese to se to mo mo tile kun orun mo mi mese to da ti o je ki adua ri o ti ese bi eni po down mo mi o mo to towo bo eleyi to nje ki won da adua re si olaya akosile iwe mimo lori mi ni pe tin ba ni ki ese nikan ko du o ni yo do ta ba ni ki ese nikan ko lo yo lo eyin wo le fe ese yin mo o fe ko le o si fe pada sinu e mo gbadua Olorun gbogbo awon omo Olorun ti won joko ti won wo yi o lawon fe pada sinu e bi won mo agbara tin dariji ni iwo lo lu dariji ni olugbebe ni dariji wa gbogbo ese lero loro ati ni se je ki ese wa ko lo si okun igbagbe nitori anu tin sogo lori te idajo wewa awa o si mo a o funfun ju egbon wulo mama yi ati baba tin gbo mi brother ati sister yi student yi o ni pada sinu ese re mo atu ole atari ese jin o in the name of Jesus Israel
1: Jordan 105
0: se be ni pe mo pada sinu ebi re o adari jin o loni adua keta ni mo wa fe gba fun yin ti se adua nu bibeli so wi pe emi o saanu fun awon eni temi o ba saanu fun o ni bi israeli ba po bi yan re ti okun e tewo ma esun iyo yen mo to si gbogbo eni to gbo mi ni iseju yi mama rabadu ne ke poya abali ameno so topa ayade gbogbo ti won pe ni agbara Olorun ni mo fi so tele ninu mi mama ti gbo mi ki anu ko dite fun o gba anu Olorun laarin awon yoku ki anu ko farahan ninu ipin irawo re in the name of Jesus Christ e wa kigbe baba je nla anu gba odekunle Epaphras poko ti ena omo titi layo Debora wa ra anu gba in Jesus name se le dide mommy se le dide daddy e gbe iyo yin daddy e wa rin lo siwaju eni baba ba mi damajemu iyo ba mi damajemu oniyo lato ni lo iyo ti mo gbe dani ji o sise femi na in the name of Jesus Christ egbe ikilo ki se pa nbo iyo ki se pa kan agbara kan to special bo ba se so tele si o lo njo yato anything ti woli ba so tele si tabi ti woli ba fowo kan o ti ku ni nkan lasan o di majemu Olorun fun eni to ba gbagbo enikan ni kini di ta fi ni tin ba gbagbo prophet and mysterious people they speak nonsense that eventually become sense enikan ni kile wi yen woli la won eyan ijinle ti ma so nkan bi isokuso ti o si pada wa mu nkan to da jade iyo lo gbe lowo yi mo tin so lati ejo yi Olorun ti tu oko awon mi nle o ni ka gbadua si ki so tele si lowo re iyo ti dowo ti e gbogbo nto ba fi kan yo bere si sise fun o in the name of Jesus Christ o ye FC yo yen le e je ki n sare lo e si yo yen le mami e je n sare lo sinu iwe Leviticus chapter 2 e je ki n ka verse 13 iwe Leviticus chapter 2 verse 13 e gbo nti bibeli pa lase lati enu Mose o ni ati gbogbo ore bo onjije re ni ki iwo ki o fi yo ko fi yo dun ki se pe ko fi si ko je ki yo dun gbogbo ebo onjije re ni ki iwo ki o fi yo dun be ni iwo ko gbodo je ki yo ma jemu Olorun re ki o ma se si ninu ebo onjije re gbogbo ebo ji ebo majemu ni o irubo kini kan ni o gbodo o dase o gbodo maji oniyo o ni gbogbo ore ebo re ni ki iwo ki o si fi yo si e meta ninu fasikan o si da koyo ni igba meta ke le mo bo se serious to olo fi je pe gbogbo eni tin bo mi ti mi o ba fun won ni yo lo buyo die bu sinu awoko to kan eyin omo olodun te ba ngbo mi bo ba si wa si church lola bere pe ewo ni woli igbaduwa si won le fi le olowo I pray seriously in ta ba se ni where my na la se ni sona church ni ola bi ogo se nje ti olodun ni gbogbo bi ti e ba tin gbo mi ofin akoko ti olodun pa lase fun mose re enikan ni se bi se be enikan na ko lo wa ni bo won ti wa tun loyo now I wa pada lo sinu iwe second king chapter 2 eje nka verse 19 ibi ti an ti kokko lo application yo second king chapter 2 verse 19 woni bibeli so eje nbere lati 19 yen awon omo kun ilu na si wi fun elisha pe ki esi itedo ilu idara o bi oluwa mi ti ri sugbon omi buru ile sa se ri ilu ti won pe ni jeri ko mo ti so njo ni ilu olope ni topography be dagan oni bi oluwa mi se ri won so won fi ilu yen sun won ni sugbon kan buku to sele ninu wi ni pe se ro mi ti nbe nbi omi be ti buru se wa ri gbogbo le yi o ti sade mi wi pe ko si eso mo mama egbe ese meta si waju e roju dide ah mi mo to ti buru tabi to sa mi mo ti o sise mo nu le re ah olorun iwo lo pa lase pe ni osu september osu baba bayi ni ki nbere si lo iyo ki si ko won bi won se lo gbogbo eni to ba gbagbo ti o deja tabi ti o so pe ta lele ti ndu yi won to de gbogbo eni to ba mo mo tele instruction yi iwo lo pase o oni ka lo iyo je ki yi pada nla ko de ba won gbogbo ti o sise ninu aye re gbogbo ti o sise ninu aye awon mo re ko bere si sise gbogbo eyin te ni shop ti won ti so di korofo iwo na wo ibi ogba shop si da oja ni ota esa ibi ti oko ile si ko si wahala nbe awon mo re ni won kan je ki won ro na lo lati se gbeyawo ko ti si aga won eto nkan ayo e ti sayeye rinu ni te sese dehun ibali abadasha oko ile daada sugbon won o je nkan ri owo be e ri leyin iyo ta fe lo yi opolopo yin le mo gbe nkan titun wole in fact awon kan nbe ni bi ti won gbo mi to je wipe ni kete ta ba ti lo iyo yi gba ti o ba fi di ipari osu o gbe ipo bere si owo owo kini owo to fi ra le ta lo so mo opo le question ma jemu iyo la fe ba yin da oni gbogbo njije re je ki iyo dun Leviticus chapter 2 verse 13 o si da po iyo ni igba meta in to je ki nkuku joko ti iyo oni pe ki lo de ti olodun so wipe ogbodo fi iyo dun ogbodo loyo e si gbodo je ki iyo ku ninu gbogbo eran ebo sisun re ibe ni eru ti ba mi lonu fasi kan ki olodun si da po iyo ni igba meta mo miri mi e wa tun gbon to so tele won ni ni verse 20 o si wipe e mu awokoto kan titun kan fun mi wa o wa fikun e si fi iyo sinu re bibeli ni won si mu to wa o ni e lo buyo sinu ewa ki lo de ti yo ri bayi verse 21 o si jade lo si ibi orisun omi na o si da iyo eyin kan be to je pe die ninu omi ti nbe nu le yin te nlo ma ni ke da iyo si nigba ti ba gbadua si tan ti mo ka gbogbo psalm to ni ki n ka si eyin kan be to je pe shop e la buyo si eyin kan be to je pe abe be die ni ma ni ke lo mantu ke gbe iyo yen si fun awon ojo die eyin kan be nu ona ba wole yin ni ma ni ke ti lo iyo o lo je ki n so fun yin pa ti bere si lo eyin kan be to je wipe ile to ra yen gangan lo gbe iyo lo to lo mo mo da si ori ile yen e ba ka ma kwa menasha alada mo so le kan na gbogbo ti aye da duo gbogbo to buru gbogbo to sa olorun jo bu ola si oro re afi to ba se pe wo ko lo fi asiri han mi gbogbo eni to ba tele to ba ba wa se je ki yi pada nla o de in fact e bi awon woli tun so fun mi oni iko mi awon ojo isemi kan be te mo pe ni sunday oni yo gege bi ohun olorun ato ti gbo nkan titun mi re gbogbo eyin omo olorun te ni anfani ati gbo mi kini woli wa se bibeli ni o si jade lo si bi orisun omi na o si da iyo si o da iyo bibeli ni o si da iyo na sibe o si wipe bayi ni oluwa wi ibi ti iyo laso ti le da sise re ibi ti yo lasun ti le da fonre ibi ti yo lasun ti le da jade bibeli ni o si wi pe o so tele si iyo yen and iyo le sise lai se pa so aso tele si enikan ni oro la fi da ile aye oro ni ma ju sinu iyo yen ede ni ma pe si gege bi won se so fun mi ninu isipaya mo ti ri ede ti ma pe si mama follow program yi mo tun lo sori Facebook ma tun lo pada gbadua ejo mi e tun gbe iyo yin pade mi ago mefa abo odekunle Epaphras baba mi o e ma ba enikeni church lori YouTube lori TikTok ati Facebook ibe ni ma ti bere si gbadua bibeli ni o si wi pe bayi ni Oluwa wi emi si awotan o mi won yi lati ihin lo mo si awotan o mi yi lati ihin lo oh oni ki yo si kuma tabi asale ben ni ase awotan omi na titi di oni oloni gege bi oro Elisha ti o so gbogbo ni to ngbo mi ase awotan igbeyawo awon mo re ase awotan igbeyawo ti egan pelu igbe olohun gege bi woli olohun woli odekunle Epaphras lo nsoro yi ti jo Comfort Life Mission International ase awotan gbogbo eyin ti won mo gbe ise fun ti won gbe ise fun mo ase awotan gbogbo eyin te ni shop but ti shop we otaja ase esa oluwa ni nkan mi wo baba yi oko ile kale e wo bo se je oloju mejila loke ati ni sale titi da we o ti re ni kankan gba leyin gba tin ba pari aduwa yi manike lo da iyo sibe wa won ti o tele gbogbo eyin to je wi pe ika eda lo mo ba pade eyin kan be to je pe won ti attack spiritually won ti attack emotionally gbogbo n to se gangan bayi ni leyin aduwa yi e bere si ri ika olorun oni pe ti ma sori si awon eyan marun ti ma gbadua fun ta lo iyo awon ta jo lo iyo ma kede won laipe ati kini se ti iyo n se mo ma ma le emphasis mo mu jade die die ni mi ni le pari e to se se ki n so pe ki testimony o wole oni loju anu e kigbe anu oniyo dide fun mi anu to niyo nu anu to niyo nu o le loyo ko mo layo mi ka baradas anu to niyo nu olorun jo jade fun mi nitori iku ati ase re oluwa gbe anu dide to niyo nu jade anu to ba niyo ni mo layo e won ti bibeli so pada mo mu lati iwe Genesis abo sinu we Second King and travel lo sinu we Ezekiel chapter 16 ibi ta de niyan enikan ni san travel lo majemu titun ni bo ba ti mu nkan jade nu majemu lai lai to pari esi majemu titun o ti complete that is a complete statement ninu we iwe Ezekiel Ezekiel chapter 16 e won ti bibeli so ni verse 4 oni eyin kan gbo mi kin to kese bibeli yan omo di ti nkan fi le omo di ti oje oloko omo di ti oje orise omo di ti oje admission omo di ti visa re ki fi bossi kin lo de ti nkan le pastor gbo mi leyin aduwa yi a se nkan to je abami to yato o si fi aye re yo gbera so n tele mi bi mo se mu lo sinu lu bibeli Ezekiel 16 e won ti bibeli so ni verse 4 oni akoti oni ati ni ti ibi re ibi ngba won bi o akoda oni iwo ni ijo ti a bi o oni won ti da oni iwo awon kan won se bi won ti da won wo ni won da oni physically won da wo physically ati da spiritually oni be ni akowe o ninu omi lati mu omo wa we to so tele akoti fi yo pa o lara I fi yo pa o lara lara oni be ni a ko fi oja wi o rara no wonder asa fi yo pa won kan lara eni kan ni woli se nlo iyo lati fi para e ja mo babo awon ti won tele mi lo ateyin te tun tele mi lo si Israel ati Jerusalem adi odo kan ti won pe ni Dead Sea odo iyo be ba ti won gbo egbe bayi kiki iyo ni bi eniyan ba bo sinu omi yen yo lefo ni wahala to wa wa bi omi yen ni wipe ko si eje yo kan ninu e nitori pe iyo lo nbe nnu e ko si nkan kan ti nbe ninu omi yen ju iyo nikan lo be yan ba bo si to ba ni egbo lara to ba bo si o sare bodi enikan ni kini di ah febo vi yo si oju egbo yo ta oni awon ti en ni kokoro ti en ba bo sinu omi yen nigba ti won ba fi jade ke se tenu emi na wonu e igba ti won ba fi jade egbo yen oju kokoro yen agbe ki lo fa o wonu o dead sea awon me yibo eyun atawon yibo bi won se mo po babi leti dead sea o alumani eyo kan ti won ni ni ile jordan stroke israel tin sin pa opolopo biti biti owo fun won oni dead sea o de be laipe mo tun lo be yin ten tele mi lo bi o go se nje ti olohun mo ki yin ku orire now inja ti bi yo pa o lara lati gba ta ti bi o eyin wo ni ti fi yo pa lara yi enikan ni envy yo para ebi la ko si a n soro nipa iyo ni now ko to wa di pe ma ja mi bi oniyo egbe iyo dani o e n bo ni service loni egbe iyo dani o gbogbo eyin omo olohun ni gbogbo bi te ba ti ni anfani lati ma gbo mi bi n ba ti e pari iwasu yi ma ba debi kan e ja lo sinu we Matthew chapter 5 eru ba mi nigba ti mo ri Jesu olugbala to soro nipa iyo ati n to fi aye wa we ninu we Matthew chapter 5 egbon ti bibeli so ni verse 13 Jesu re lo nsoro yi gbogbo eyin te ni ki improve e mu jade ninu new testament o ni eyin ni iyo aye ase won ni iyo ase won kan bi yi sapere lasan ni e kigbe emi ni iyo emi ni iyo aye emi ni iyo idile baba mi emi ni iyo emi ni iyo kini iyo ko se money bi eyan ba fi 1 billion si obe ti o ba fi yo si obe yin oni ni lari eyin ni iyo ki lo de to bi je pe won wa nte o ibi to ba wa o ye ko go wa nbe ibi to ba wa o ye ka dun omo generate jade nbe ibi to ba wa o ye ko omo ri dunun ni ki lo wa de ti aye nso yo didakuda egbodi bibeli re eyin ni iyo eyin ni iyo aye sugbon bi iyo ba ti di oni ti iyo ba dobu ha ibi ti wahala wa re oni kini a o fi mudun ko si ni lari mo bibeli wa so pe bi ko se pe adanu o tun wa fi kun ki o si di temole ni atelese omi ni ko di temole bi iyo ba dobu ah e ki gbe baba mo gba ki o to so mi dobu mo gba ki won so aye mi dobu mo gba ki won so ise mi dobu awon ise kan be to je pe systematically o ti dobu bawo le se mo to dobu ko sentiment yo we mo ko ni ni lari ko ni si oko ko ni si nkan amuye ki lo si fa won o fi yo pa o lara nigba ti a bi o olorun emi awon woli ni iko mi fi isiju abami ran won leyin eleyi won bere si mo ni testimony lo ni kongbe kongbe o se se ko mo ti gbo ijile to nbe ninu iyo o ni mo si de re laaro yi bi oluwa se nbe ti emi nbe laye jesu olugbala o to pada reference si gbogbo iyo ko le mo pe orun oluwa baba wa ti nbe ni orun baba oluwa jesu christi nje je mo pe won ki sise ta ko ra won won gbe agbe kale bibeli debi wipe bo ba ni oye oye bibeli le mo yi o ojo ti bibeli ba yi o o ri pe yanu lo simple ju olorun o mo de o si gbogbo awon ile ti an ti gbe iyo dani gbogbo eni ti o deja re gbogbo eni ti n tele mi bi mo se mu oro iyo yi je ki yi pada nla ko bere si de ba won atengun ti tun atengun igbedide je o bere si fe ninu ile yen o ni de eni ti won te mole o ni se foju di iyi pada nla yo de bo laaro yi eyan ayan fe an te si waju ni ola ni agbara eni to ni aye atorun mo kopa emekwo no yadali abadasha ni bo le tin gbon mi e je nsare pe obere iko na sare soro die tori pe ibi ta nlo jina mo nsi yin loju ni sa engineer e pe eni to kan iwole iko na sare fohun ko ma se pe mi o ni da to mi lataro
2: praise the lord mo dupe lowo olorun tori pe olorun dara si mi ninu ijo yi gan to so egan aye mi to so di ogo fun mi
3: nice
2: ni oye 2023 ni mo jọ ipe yi
3: very nice
2: business mi alajapa ni mi o ma lo ke o ma lo le ni so o sayan o duro lowo mi amo mo sa duro mo ipe yi emi ati phone ni ti mi ba le wa sibi
3: jọ te ba ti sin church e ma wo mi lori live
2: be ni sir so daddy wa ma wa so pe lati jọ to tin lo ki lori mo bo iwa ati wa ma di phone ka nkan kan so mo wa ma mo bo se wa soro yen to rojoro ma ndun mi mo wa bo si unu pepe mi mo wa koju si calendar baba mi mo wa so fọlọrun pe olọrun jọ se iyanu nu aye mi ti ọkùnrin ìyá fi rí pé yes àdúrà mi gbà nínú ìjọ Comfort Life Mission. So bo se di awa wo program o ti bere program so bo se gbe wa fun mi pe program ti bere mo wa connect mo mo wa sha nwo mo se ni bo se di bi ka share ni mo se share niyan but na mi kan le wa ni overs that be 30 years mo si kere ngba yen tan ti lo so me ni contact won mi lenitin leyin ori Facebook mo ti ma message won wo kin reply mi won wo gan bo se wa dijo en mo kan share de odo won ni pe joki kuku tun
3: ye n share bi mo se
2: pa la odo won bi mo se ma share
3: ga yin te mo share njo to share dodo alaanu o sumo bayi
2: so bo se dijo yen niyan mo kan share dodo won bo se pe mi niyan ni Facebook mo wa tun number yen wo pe ah ah se won se mistake ni abi emi na na fe pe mo se gbe niyan mo se ki won niyan lo san ba ni ah eh tola ni bawo ni mo ni ah e ti se ran si mi number ni ah so number ni ah ki lo fe ki n se fun e oko wo pe abi ki mo wa so fun won mo ni mo fe kan site mi ni nkankan number ni ah business e nko mo ni o nlo ke nlo le ni pe ko duro dada won ni si business ba si duro site a se pe ki ma worry so ba se fun mi ni ba se ni pe to n ba ya awon ma get back si mi ki send number mi ni ori Facebook yen so mo se send number mi si won Facebook yen bo se wa bere si ni pe mi won aji mi ni WhatsApp won wa ma message mi so bo se dijo kan tun wa nu program mo tun share dodo won eyin share yen ba mo kan ni 500,000 ni ah o tun wa dijo program iru ile ta se last year mo tun se wa ni mi ni olodun mo tun ni di freezer kin ti ni freezer awon ma fe nkan tutu wa ni kan lo da pada pe ko tutu so ba tun se pada tun fun mi ni 450,000 niyan
3: ah niyan na to nawo e bo ba ti ku nbi kan si ami lo jabo sowo olori nice se roju aye gbogbo eyin te mo share e wo bi to lo tun gba yo sa won oba oke oba isale oba arin gbogbo eyin te ngbo mi lori Facebook so mo share program yi a n pada abo nisin mo n bo lori Facebook mo n bo lori YouTube mo n bo lori TikTok e ni tan yin je gbogbo awon tin connect omo kan so bo se connect mo program awon eyan gbo lo bi nkan mi oni bo na se awon eyan tin follow hun niyan o wa so awon tin be lori YouTube ati Facebook omo n gbo bayi ati TikTok oni bo se bere si ni follower ki wa se yen nikan oja hun gbogbo nkan aye hun gbera yi pada de ba hun olufe ko si ona ti iyanu le gba wole e ja lo sori YouTube Facebook ati TikTok immediately ta ba ti pari la bo si church lati iworo de wo moto gbagi elefe so kale ni we ma e bere church olorun ojiji nibi garage yen isin meji la se loni isin meji la se ni Sunday enikan ni e sa wo ago mejo abo ni si alakoko bere elekeji o bere ni ago merin loni oloni Wednesday kosi bo se ni ranu egbe yoyin dani o ati kosi o gbogbo eyan omo Olorun ninu we Leviticus chapter 2 verse 13 oni gbogbo ore re oni ko je ki yo odun gbogbo ebo sisun re gbogbo ore majemu re oni ni ko fi yo si e lo ka o Leviticus chapter 2 verse 13 gbogbo eyan omo Olorun mu ebo mu irugbin to fe fi yo si fifi yo si tumo si pe ji o po ji o yato si tenikan mo fi oju kere eh ore to niyo nu mo fe ke se laaro ida mewa to niyo nu mo fe ke file account number church re o 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole elo eleyin ma 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan no gbe jade account number church ni gbogbo eyan omo ti an bi loni ekun le ki so tele gbogbo eyan omo ti an bi loni mo nawo ki oluran lowo ko dide fun o be se mark birthday yi tabi wedding anniversary yi e lo kan alaja ti oni bimo in Jesus name happy birthday long life and prosperity number te share testimony yin sire 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin. God bless you.
4: From Lagos, this is
5: Jordan 105.5 FM.
6: This is Jordan 105.5.
7: Station with a voice for entrepreneurs.

0: e te o si bi gbogbo ipa ati agbara ogun oru egbina gbogbo maje mu adani duro egbina ogun ti o je ko ra anu gba loruko Jesus ogun yen wole maje mu emadi ti yo lenu loruko Jesus adanisun ora anu gba ora anu gba in the name of Jesus wa mu eriwa Jesus oluwa wa oruko mi yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP baba sibi oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality toluyo awa ni Baremo Idiobi Airport area ni ilu Ibadan loruko Jesus Omari Anugba ni Wednesday by ipade agbara lati sibi oba o mo nwaye to ba ti dore meji agugu so pe o lo sibi oba loruko Jesus Omari Anugba in the name of Jesus ni oporopo Thursday ati Sunday mo ma nwa ni Igando Lasu Igando Road hotel bus stop so pe o lo sibi oba ko se ti o mo be mo gbadura loruko Jesus aye re ma dide oh my God aye re ma dide aye re ma dide aye re dide aye adide aye adide in the name of Jesus awon kan po bi pe daddy oni ni soji jebu ode n pari se ma wa ni mo ni be ni ma wa mo ma kuro ni camp lago marun ago mefa mo ti wa nbe ago meje mo ti pari ayaya mo pada bo ni camp o ma ni agbara sa e kan nawo si mi mo pa lase aye re ma dide in the name of Jesus lati ago mefa ni pade o ti bere ni camp Benny, mo ma bless awon eyan ma de si pade yen lagbara olorun e wo bi sa to ba ti de campori ni ose ororoi in to ba na je ona to gun ba le ta iru ose bayi eyan ma pade woli ni se gbo mi sa iru awon ipade bayi eyan o ki mi se to ba ti sa ere but won je oba oni lo woli tu won ba gbe ode tu won ni o ni tu onilo woli gba mi sa to ba ri akosile to wa nu we saya ni ori ke wa ni 37 in to so fun ni pe ororo lo man die this wewe iru ororo bayi ni eyan bora mi se woli to ba da ayajo mo ti a da ororo sori e ha iru woli be iru awon ojo be eyan ki fesere ola lo ma pe 33 years gerege on the 17th of September 1993 la ja ororo le mi ni ori ororo to mu me kuro ni asale wa si ile olora ororo to le mu me kuro ni ile gbigbe lati jeun pelu awon omo alade ororo iseta lati mu okuro ninu inira ati igbekun awon agba nibi ti aye gbagbe re si e tewo si mi loruko Jesus afo jade
1: amen
0: ninu igbekun yen afo jade
1: amen
0: mo la afo jade
1: amen
0: afo jade
1: amen
0: afo jade
1: amen
0: gbogbo awon obirin awon abiyamo mo ma fun won ni ororo abiyamo ni asale oni la gbara olorun iyen nikan ko gbogbo awon to ba fi oju ko ja ka wo ah owo awon agba ni oni lo ina to ni agbara lati bo loruko Jesu atu osile wo to n woju oluwa fun omo fun oko fun aya abi fun ise gidi ti won je ko ori oni lo asale yi awon aya bi adu angala hinda ya kukamadu lari abanota mo palase owo awon agba ninu aye re oya gbina oya gbina oya gbina oya gbina to ba di ola Thursday to ba di to owo role ti oju ba tin bora suga kan tin be ni yara woli ti mo tin gbadu ati mo ma gbe jade fun awon eyan gbogbo to ba wa nbe won ma loro fe lati kini o lati gba suga yen bo ba ti gba suga ti e ju sinu omi ra pada ati omi oro ti o wa lowo e loruko Jesus oya gba iyanu re in the name of Jesus mo ba loro fe lati fowo kan aso agbara ti saso wuli ni ayajo la on the 17 eyin o ki miss on the 17 ayajo la yen o ma le gan sa majo la yen o ma ni agbara bo so fun e pe on the 17 so mo pe boya maju ojo Wednesday 17 abi ko to di pe ago meji lalu so ma koko na wuli ni kan lo da mi so fun yan ri emi ni kan ni mo mo ko se to ma koko na ko se to mo igba na afi wuli karabina kwali alaura bi gbogbo ogun to le to taku sinu aye loruko Jesus ogun ye wole
1: amen.
0: Oh my God. Ogun ya wole.
1: Amen.
0: Ogun ya wole.
1: Amen.
0: Ogun ya wole.
1: Amen.
0: Ogun ya wole.
1: Amen.
0: Ogun ya wole.
1: Amen.
0: Ogun ya wole.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Baby sir, aye man da yan duro ni. Won e fe keyan lo. Ta ba de da duro die. Won le da yan duro ko de je keyan ko di ero eyin. Idaduro iseju kan won le so yan di ero eyin. Opolopo ojo idaduro ojo kan won le da yan duro fun opolopo odun o ko ba awon omo Israeli irin ojo makanla to ye ki won rin for good 40 years lo check here o wa ninu bibeli mo se akosile re be ni ninu wo Deuteronomy ye lo wo chapter 1 ni verse 2 ati verse 3 wa ri wi pe irin ojo yen ki sojo to ye ko pe but to pada pe won confirm we ni numeri chapter 13 numeri chapter 13 verse 30 and 31 nigbati Kalebu mo ma kayen fun yin tan ba da eduro pe onilo lati jara regba ki won le je ko lo irin re ko ye ko pe aye lo ndaduro idini yen to fi nilo adura iga poria la ya sendawa bedaha mo palase owo adani duro ninu aye re loruko Jesus o ya gbina Nehemiah, nigbati o di Jerusalem to
2: 5 FM Lagos.
0: Olule, Nehemiah wora, o mora, o dide, o sare, o de kodi gbogbo orilede, o kodi orilede. Bamisa, o le se, o le goke, o le jeyan, o le fo, o le kuro ni potowa, egare, o le pare, o gore, o le jade, a le poruko re, pelu awon eyan la, o le jeun pelu awon ba. Ṣugbọn to ba duro ewu to wa nbe ni pe o ma nje ki egbe aye eyan o ma nje ko pe ewo iwe numeri chapter 13 verse 30 ati 31 kilo wi
3: Kalebu si pa awon eniyan lenu mo ni waju Mose.
0: Oh yes.
3: O si wi pe eje ki agoke lo lekan.
0: Eje agoke lo lekan.
3: Ki a si gba.
0: Ki a si gba.
3: Nitori pe awa le se.
0: El harabi na kwapera loruko Jesu o ma doke.
1: Amen.
0: O le se. O le goke. O le geyan to ba tele itoni. To ba tele itoni awon kan de wa nbe awon de claim we pe awon o le se e ka ibeli fun mi
3: ṣugbọn awon okunrin ti o ba goke lo wi pe
0: yes
3: awon ko le goke ti awon eniyan na lo
0: kede
3: nitori ti won lagbara ju wa lo
0: won ti agree pe awon yen o ju won ogun to wa waju elomi o ti gba pe ogun yen o ju o lo iwo lo ju ogun lo iwo lo ma sare iwo lo ma gbadua iwo lo ma sumo woli iwo lo gba itoni iwo lo gba woli re gbo iwo lo gba lohun re gbo ni gba na lo ma bori igbese o ma so yen di lani igbese o ma mu yen goke elo ma so pe ha mi le wa tori ko sowo o fe lo ni eyan ma sare ara ni ninu isare ni e fin goke awon omo re yan biyamo idi to fin lo awon ororo yi oni wi pe awon omo re yen to ba tete jawon gba kona won ko la won para bu e in to buruju ni pe won para pe o laje won oni ranti igba to sare lati sowo omo lewe won oni ranti igba to nla kaka ki won le goke in to ba n doju ko no fi won pe so ni ya le ni iwa awon akoko bayi ko se bi sere o iyan nikan ko number 2 o na ni wi pe onilo ko jara regba o lo ko jara regba mo ka fo lana wa pe Jacob jara egba ti o ba jara egba o le wa nbe ni opolopo ojo to po jara regba ko ba le debi ogo jara regba ko gore ko le jade jara regba kale ma po wa nbe igbese ni wa jara egba wa gbegbese pe ma debe se ma debe ni pa be ni ileri fi se e tewo si mi mo pa lase loruko Jesus ogo ra jade
1: amen
0: gbogbo eyan omo lote ba wa ni jebu loni ni jebu ode ma fun yin mantu yen gbogbo eyan pata lo ma gba mantu yen mantu yi ko wa ni tumo mo ti so fun yin ni pa e idini yi to gboro so fun awon to sumo ka jo pade ta ba ti wa pari a wa ma mura lati pade ni camp gaora bi no seria loruko oluwa to da aye ati orun o gun adani duro to di seke seke to mu omole ogun yen ja
1: amen
0: so pe ogun yen ja
1: ogun yen ja
0: to pe seke seke
1: seke
0: to fi mu mele
1: to fi mu mele
0: e mu awon agba
1: e mu awon agba
0: to

pe igbeti ijoba ibile olorun sogo ni awon janduku na ni won ti se ikolu si o won ni awon afurasi marun na ni won mu lasiko ti won ri won ninu aso omogun ninu igbo oba ele to wa ni agbegbe olorun sogo ohun o nigba ti won se abewo sibe isele ni bi isele na yin awon akoroyin igbageji gomina ipinle oyo won lohun na lo sibe o iyan ogbeni bayo lawan o jalaye pe omologun ogofa lo ti wa ninu igbo lati lepa awon to se ikolu na o gege bi lawa se se leri fun awon olugbe agbegbe eleti ikolu ohun ti waye ipe ki won fokan bale o elesun ke diju yin esun ke ti window yin esun ke kese saro giri esun ke nara daada oni ki won si ma foya nitori pe eto abo oni agbegbe ohun oni o tubo ma munodoko si daada ni o won wa fi won lokan bale sugbon won ni marun ninu awon ti won wu wa labi ohun na ni owo tite bayo iyun na jade ninu we iroyin punch na leti ba balni ekunrere o ijoba ipinle sokoto na ti pase wipe ki won gbe mosalasi lukuwa to wa ni lukuwa jumuat to wa ni agbegbe mabera ni ilu sokoto won ti ni gun won ti pa leyin ti won gun afa kan ele ti won poruko re ni musa lukawa ti won gun lobe nibe o ijoba ipinle na won ti pase pe ti won bere iwadi ele to peye lori ohun to sokunfa isele ohun pelu ikede pe mosalasi na ti di ibi ti won ti nwuwa odaran ase yi na o lo ma njade o ninu atejade kan ile ti agbenuso ijoba ipinle ohun Abubakar Bawa filede laaro ojo isegun ni ana ase yi lo jade leyin wakar leyin wahala ti isele na be sile ni mosalasi na ti won si ni won ko lulukuwa o leyin to lewaju adura tan nibe afa lewaju adura tan ni won ba gun afa lobe o won ni ileje olopa ipinle na so pe awon ero inu mosalasi ohun won ko ni won ko mo ohun nipa bi won se gun afa won lobe o won ni to si je wipe awon si ti bere iwadi bayi gege bi agbenuso ile ise olopa sokoto Ahmad Rufai ohun na lo so pe nkan bi ago meji o ku iseju mewa osan lawon gbo lawon gba ipe pajawiri nipa isele na o ni iwadi awon fi han pe eyan adura ni afurasi na wo inu mojalasi ohun lo ti o si kolu afa lukuwa pelu obe owo re ki won to gbe afa na lo si ile osan fun itoju gege bi iwe iroyin se wa gbe jade won ni lukuwa ti fi ohun ranse si awon alatileyin re ipe ki won ma fa wahala kankan o fi kun pe ara ohun ti n bale leyin kolu ohun adupe ti o ti e memi lo iyun na wa nu iwe iroyin laaro toni e gba ti n je lekun rere awon ajo to ngbegun ti egbogi oloro lorilede Nigeria NDLEA won ti so pe opo inu oko ti o ye ki awon eyan o fi ma gbin ege ki won ma gbin koko won ni kanran ki won gbin koko ki won gbin ege ni ipinle Ondo ni ipinle Edoje won ni egbon nkan to ngbin won ni egbogi oloro ni won ma ngbin nbe oga agbajo ajo NDLEA ni ipinle na iyan Michel Ofoyeju o na lo fi idi eyin mule o lasiko to n ba won akoroyin soro iyan ni ose yi ni ana tin sojo isegun o fe yeju so pe igbo eleyi ti awon eyan ngbin lo ti ropo awon jije eleyi to ye ki won ma fi oko ati awon ogbin won ki won ma fi gbin bayo oni leyin eleyi na lo je pe o si n fa akoba pupo fun alaafia ilu nigba to n soro ofeyeju so pe ile to le ni die ni ekita ono ekita o da won pe ni 2.27 acres 8 car ni wo ni ekita awon yoruba awon english gan ekita to o sumo eka meta oni won ni awon ti se awari e bayo to je pe won fi gbin igbo si bayo to ti je pe won ni lawon ti awon ti won gbin awon nkan wonyi na lo je pe gbogbo oko ta won ri na lawon ti baje kata pata ofeyeju o fidi re mule wipe afurasi meta ni owo awon ti te ni bi ise iwadi ele ti awon se laarin ose meji seyin ko to di pe awon ri pe awon ko to ye ke ma fi gbin nkan te ma je ni ilu e gbin gbo won ni egbogi oloro na ni won gbin o wa nu we royin laaro yi ajo ti won ri si idanwo igbaniwole si fasiti ni orilede Nigeria
nta mo si jambu won ti se atunse si asiko eleti awon akeko yo de gbagede idowo jambu eleti o waye lodun 2027 labi atunse yi won ni ago meje abo aro ni akeko gbodo de si gbagede CBT eleti won ti won dipo ti won gbe kale fun won ele dipo ago mefa abo aro eleti won ni o ye ki won ti de ibe saju won ni idowo yo bere ni ago mejo abo aro si ago mewa abo aro atunse tuntun yi na ni won

de ninu atejade kan ile ti won fi lede ni ilu Abuja gege bi ajo jambu se so won ni erede atunse na ko seyin ewu ile to le de ba awon akeko ile ti won ba rinrin ajo lo oko idanwo na ni afemoju igbese yi ni jambu fenu ko lori re eyin jiroro kan ile ti won se ni ilu Ikot Epene ni ipinle Akwa Ibom laarin ojo kefa ojo kefa si ojo kokanla osu kesan ta wa odun 2026 won ni igbese na se pataki lẹyin ti araalu bẹrẹ si ni kọminu lori ewu ele to wa ninu ki awọn ọmọ wọn awọn akẹkọ wọn ki wọn ma kuro nile wọn laarin wọn ma kuro ninu ile wọn lati irin ajo afẹmọju nitori idanwo na jambu ni sisun akoko na siwaju lo na lo da lori oro na o ṣugbọn jambu ti ni e fọkan balẹ ati ṣe atunṣe o idi ta si fi ṣe atunṣe ohun oju wipe awọn obi n sọ pe awọn o le ma wo ka awọn ọmọ wọn ji laarọ kutukutu hai ọlọrun ni ọjọ mo lo mo gbe iyun na wa nu we royin laaro toni olon saanu wa ade ti waju otunu we royin e je ki mu bayi e je pada sinu iwe royin Daily Post laaro toni o gege bi iwe royin se gbe jade won ni afurasi awon daran to je pe won ni won yabo agbegbe kan inu igbo kan ele ti won ni won se ikolu si oga olopa iyen DPO ile ise olopa kan ti won pe ni Ayelamo ni ijoba ibile Logo ni ipinle Benue na ni won ti pa olopa meji ti won si ni awon ara agbegbe ohun lo salaye fun awon akoroyin lana ojo isegun wipe koda DPO to je oga olopa na lo ngbiyanju lati gbera lo si ipinle Makodi won ni o lo si olulu ipinle Benue oja ipo lo si Makodi gege bi ise ti won gbele lowo o won ni pipada re na ni won se kini o ni won kolu awon agbebon won kolu oko olopa ohun to je pe olopa meji na ni won ni won ba isele na lo o gege bi iwe iroyin si wa gbe jade awon olopa ti ni awon ti bere iwadi lori awon were ti won gbe eyan ju lati pa oga awon yo gege bi won se ko si benu won ni awon iwon yi na lo je pe agbebon ile to je pe won ko nife omo niyan bi kan pa ni ki won kankan sọ ẹni sínú ẹkún ìpàyín keke wọn ní òun gangan náà ni wọn ṣe o wọn ní iṣẹ tó yàn láàyò nu wọn ní ṣùgbọn o àṣírí wọn ò tú láìpẹ jọjọ iná wà nú wéròyìn láàárọ tòní ẹbà ní ẹkúnrẹrẹ láàárọ yìí.

Happy birthday to you, sir. Long life and prosperity. Igba odun odun kan ni. Aragbe oni ti gbin, aragbe oni ti japo odun la, rorogbo odun la ara osa, odun la ara omobi lori ate, odun le ma wa. Tori pe ewa ma nwa ni, e ma wa fun wa. Gbogbo eso te bi gege bi omo le jere won lagbara Eledumare. Ase yori won yo soju yin lagbara Olorun. Isu omo ni kan lenu yin o, onje omo si ni kan lenu yin. Happy birthday to you, Engineer Kodaolu Sukanmi. Te ba tin gbo omo yin lara awon omo lewe wa nbi olori kediri kan koda olubolu wa ti fe on lo ni ki mo ki. Happy birthday to you, sir. Ebe odun odun kan ni.

0: Ekarosa.
1: Ya beji.
2: Kilo de.
0: Daddy, baba beji ni o.
1: Kilo se.
0: Ah, ta na lo ti wa hospital. Won de ni ka mo wa. E sanu mi sa.
1: O le to yen ni.
0: Ah, o gle gan o.
1: Mo nbo. Gba ko ti ti lo san.
0: E se sa. E se sa. E ni da mu o.
1: Ami. Eyin eyan mi ni ipinle Eko governor wa Babajide Sanwo-Olu mo wi pe arun ki kanle koko to wole to ni ijoba Eko fi gbe eto ilera Eko kale ki iwa ati ebi e ma ba sagbe fun itoju ara yin
3: awon osise Lagos State Health Management Agency LASHMA tun ilera Eko gbe yewo won se alekun anfani si owadi ilera Eko standard jara
1: ki iwa ati awon ebi re le ri itoju to peye gba lowo ti onira rara
4: ma duro ki aisan wole to e wa dira fun ara e ati awon ebi re pelu ilera Eko standard jara
5: lati fi oruko sile ko le rara lo si website wa www.lashma.com wa da awon ibeere ranpe nipa ara re ni wa bere si ni je awon anfani ilera to peye
6: eto ilera Eko ofin ni nitori na dandan ni fun gbogbo olugbe ipile Eko
7: ilera Eko ni anfani fun gbogbo eyan omode alaboyun alakowe ati onise owo
8: awa agbalagba na n janfani ilera Eko
9: awa oloja na o gbeyin Koda, ijoba fi ro wa lorun.
10: Ti wo ba gbadura kaisan ma wole to wa wa tebi tara. Ilere Eko standard jara ni aye. Nitori na, jara tete lo furuko sile.
11: Tu Eko re alaye. Eko si wa nile ise wa ni The Good Shepherd House, Alaunfa Ikeja Lagos. Tabi ki Eko si wa lori ero ibanisoro yi. 0800 ask LASHMA. Iye 0800 2755 2746 2. Ati 0916 9185 920. Tabi ki Eko WhatsApp Walori 0704-535-8275. Ilera Eko, Oluwa Eko.

0: Hallelujah. Bi e se n gbadura loni gbogbo eyan mo fe ke mu aworan awon omo yin dani to ba ti di ago kan orugerege adura to oluwa ni ko gba ni pe oluwa mo fe yin ti sugbon mo je ki n fe yin ti lori iku omo mo fe fe yin ti je won omo ni oluwa ni ki eyin abi amo bo n da mo je mu ti mo je won omo loru ni wa ko foto awon omo re dani wa mo gbadura lagbaja mo fe jenje re tamodo mo fe jenje re lakasi gbe mo fe jenje re to ba ti n gbadura yen wa ri owo olorun ati anu olorun mo fi owo oluwa soya gbogbo eyin te ba gbadura iloru oni iku ni po momo yin lowo wa gbo momo je n gbadura kan fun o ko sami o mo lalari omi omi yen de mo po gan mo wa gbadura
1: funk today great me
0: gbogbo to dide nitori ati gbe omo re mi loruko jesu kogun na jona mo so ni igba keji ogun ti mo dide to mo fe gbe omo eyan mi loruko jesu ogun na jona alogun okokun ogun awon aje ogun awon agba ogun awon eleye ogun awon apanilara gbogbo ogun awon aso omo deru aso omo didakuda aso omo deru eyin loruko jesu ko jona ogun na ma jona ma jona ma jona ma jona ogun ti mo gbe omo mi loju ye ogun ti mo so omo deru ewon loju ye ogun ti mo so omo da laisan loju ye ogun ti mo so omo de ni boji loju ye loruko jesu ko jona ah won ni seju ya kan ni kan se wewe je mo wi loruko Jesu ogun to ni ko mo sonu lowo re ogun to ni ko mo ra mu lowo ogun to ni ko wo rara ara ko mo mo bo se ri ko sala ko siran sugbon won sa fe gbomo lowo e loruko Jesu ina jogun na run ina jogun na run ina jogun na mo n gbadura fun o lowo lowo ba ijitaye fe fi ja o awon to pete iji yen oluwa da pada sori won gbogbo eni to pete iji ku omo fun o back to sender back to sender back to sender enikeni to gbanu obirin waye to pete iji ku omo lori e loruko Jesu oluwa da pada fun ohun yi jade mo so tele loruko Jesu gbogbo eni ti ya enu esi mimo ohun fe fi enu ki oku roju loruko Jesu ina jorun ina jorun ina jorun eni to ti ta ese ara re lofa lati wa ki oku roju atun atese re ina jorun ina ma jorun ina ma jorun oluwa ni gbadura fun o ni rare lori omo loruko Jesu o ni sokun lori omo loruko Jesu o ni damu lori omo loruko Jesu ija aye ogun aye ija aje ija awon aje ogun awon aje oruko Jesu koni gbomo lore koni gbomo lore koni gbomo lore eni ba pinu ibi fun o yo fori are gbe eni ba pinu ibi nitori awon omo re ile yo gbe mi o ti gbomo gege oni gboku omo oruko Jesu
1: making fantastic teams in making you the best entrepreneur you can possibly be. Yes, so my people, this is not Jordan Drive and I dey listen to, so get better information. I won't give you no move an inch, but if you don't say one move your radio.
2: Hello, Lagos. Welcome.
0: Aye o nebo gboku omo. Mo so loruko
2: to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
0: the Jesu. Aye o nebo

0: Awesome talk.
1: Wa so awon mo mi di Oloro. Olorun gbe awon mo mi soke. Mo je kan mo mi.
0: Every day.
1: Mo kan so.
2: Lati ori akitan
1: wa.
2: Lati ko

0: ni kẹyan ma ja ogun to dabi pe ipa adua oran awon kan wonyi lo je kemi ma be olorun pe ki lo de to dabi pe a n gbadua adua ye de fe dabi po olorun ki gbo adua ki lo de ti ogun aye wa to fe so olorun deke ki lo de to dabi alakojo opolopo wa fe dabi pe abi olorun o ki gbo adua mo ri pe opolopo wa ta n gbadua a kan fo kankan ba olorun rin ni a kan fo kankan sa se pe we e sa ja ma gbadua mo ti e ti ra won to so jade lenu pe baba sadua ki gba ni awon kan won yi lo je kemi o lo si waju olodumare pe baba so ki gbo adua ni igbe awon eniyan po gan esa enikan so fun mi pe o ni daddy lati 2022 bo n ba ti joko ti radio ni 8:30 o de 1 o n de tun ma ji si ni 4 o de 7 every day so lorun ki gbo adua ni o ni baba bi mo ti n gbadua ye be na logun aye mi nle si o ni ohun gbadua debi kan to je wi pe ohun o ni le to ohun gbe ohun ko lo church pe awon ti o ran ohun lowo tele tele bi adua ohun se ndipu si be ni won ran ohun lowo mo o bu mi lo si waju olodumare oluwa wi fun mi pe omo ogun to ba gba ibi karakata aye koja ogun ye ni o ma n doju ti adua oluwa wa wi pe awon ogun kan wa to gbodo mo to je wi pe adua ki se ona adua nikan lo gbodo mo o gbodo mo ona aye bi ogun se nse eledorun ataye wa so fun mi wi pe ogun to ba gba bi karakata aye koja ogun ye ki se adua afi ki won na to lo soja aye ko to lo tu kan ya o mo gbogbo igba ti mo ti mo mo so fun o pe oluwa so fun mi pe oju merin laye ni be ni sa oluwa wi pe gbogbo eni to n da saye yi ohun da won ke won wa se nkan meta ohun da won bi onisowo ohun da won bi agbe ohun de da won bi oludije so ni ona meta taye to n da won ye oluwa wi pe ti yanu teru teru oni mo da won so oluwa wa wi pe eredi waye gbogbo eda laye pata ati oludije o ati agbe o ati olusowo eredi waye won ni kaye won lere ko ni ere ko pe won olorun ko pe won gangan ko de pe aye ti won wa oluwa wa wi pe bi aye won o ba ni ere ti ohun fi pamo sinu oko aye ati inu ere idije won won a mo bi won se nja ti won ba mo bi won se nja ija yanmo won a je won maye oluwa wa so wi pe mo fe ko fi yi awon eniyan pe oja aye eni ti o ba mo na o kan ma bere si gbadua adua o de ni gba mo so fun e pe oja aye yi o ni mimo na mo de wa so fun e latana pe iru oja ta na o mo eni kan bere pe kina n ta loja aye kina n ra loja aye be ni sa gbo eleyi sa bo ba wa laye yi bo ba mo bi won se nsowo laye yi o ma waye bi eni ti o raye wa ni egbo eleyi awon ti won mo bi won se nsowo aye awon ye ni oje duro lodo won ohun wa owo aje ni won pe owo ko ki duro lowo eni ti o ba nsowo aye be ni sa o didi emi ni jans alaye e fo bi bibeli se pe owo ni mamoni o ni awa yoruba se pe oruko orisaye ti won pe ni bible de ni mamoni o la wa n pe ni aje ibi to ba fe duro ibi to ba ti nsowo o lo ma n duro mami bo ba n sere to ba n wa ninu aye yi to o fe sowo aye yi a je wi pe o le ri owo rara gbogbo eyin ta n laagun sise owo kan niye owo ni keniyan lo ogbon eniyan ko fi sowo ogbo ni keniyan lo opolo eniyan ko fi wa n to n fe owo ni keniyan lo ebo eniyan ko fi wa n to ma wa be ni sa bo ba lo si bi ise wa lu opolo e fun won awon na wa fo e ni ere opolo e ti won lo ye bi aye se ri niye sugbon ejele to wa ninu aye to le kan oni wipe awon owo kan lo to je wipe lati gba to ti bere to ti daye oni owo ye ti nlo egbo ileyi oja kan wa ti won pe ni oja eku ewu bo ba ti gbagbe pe ibi ti opolopo ti so nkan nu niye oja akoko to koko ma na to ba wonu aye yi oja momu kan waye ohun ti momu waye ye o na pe ni oko ross ni awon kan wa to je wi pe bi won ba mo pe o de aye bayi gbo mi sa igbe e ohun lo pe irawo jade e gbo ko seni to gbo pe eniyan bimo ti won ni ki irawo eniye sa o ma toka kiri aye koda ota gangan aloki sugbon ninu awon to loye a mo ijile okan won nkan kan wa ninu okan ideyan awon kan wa to je wi pe won wa ki eni to toko ewu omo sugbon owo ni won ba wa won wa fu omo lowo ki omo le ta nkan fun won nigba ti omo ye o ti mo nkan kan rara rara sa be ni sa ebun to ngba won ye transaction kan ni sa be ni afi ki ayan mo omo to ba gba agbara o lo fi je wi pe bo ba je obi bo ba lagbara won le gba nkan lowo omo re lati gba to ti bi mo ma npiti awon iya to je wi pe gba tan bimo won lo ra bibeli won wa se sori omo eh iya o sise sa ki lo mo ki lo gbojule ki ni gbojule e ki ni olorun to nteli ohun lo ma sabo lori omo ma ma salaye fun e ni oju mi bayi o ni won ti gbebi fun omo kan mi o si nbe nigba ti won gbebi emi o de mo but omo yen ke onke onke o de ke for the day 24 hours ko dake oju e pon oju e yo na wa pe baba to je woli mi ngba ye pe ko wa gbadura fun won igba ti baba debe won wa bere lowo ta lo gbebi omo yi ale daru amakazeli alaba agbebi okoko to gba nkan lowo e to fi eleda esowo agbebi okoko e to tewo gba ogo aye e to turu ogo re to tu lomo e lowo agbebi okoko to we ogo e mo we agbebi okoko to fi o se aye we ogo danu lori aye re ara so lara e egbo eleyi sa baba ni pe mo fe me de to gbebi omo e wo mi o gbodo trust eyan de bi wi pe tori po nlo church egbo ohun ti baba mi to ko bi se oluwa so fun mi ri o ni to ba ti karo ayanmo everybody is a suspect ta lo we fo won ba ni chief metro ni iya agbebi ni won lo ti lo le o ni e pe won pada ba di ta don ma de iya agbebi ni e be ni dickness ni nunu church bi ba daruko church ye eru aba e o mo so fun e ko le mo pe ko se ni to se trust dickness ni oju mi ni o lie story temi mo ni be ni bi 25 years ago o loro ti mo tin so yi be ni sa won wa ni ko lo pe mama e wa won wa pe mama e sile won ni mama kilo sele si omo yi nigba ten we mama ni pe christian ni mi church ba ni mo lo mo baba ni mo mo be pe mo kan bere oro lowo yin ni to de stage kan ba ni pe a daru o baba so pa ma daru ba ba ni pe e so fun omo to wa lodo yin ko jade baba ni pe eni ma gbadura fun yin gangan o le ni ko jade e o wa ni loju mi o dabi awada ni o ni to se pe wa to se jade bayi pe imole mokanla lo wa lori aye e pe merin pere la won de yo esa tele mi o gbagbo odo e mo gbagbo pe eniyan ma gbera wo waye won de yo o ni merin pere lo yo o lo de ke o de o de duro bayi wa ri pe ke la se wa baba ni be da pada o ni baba ayafi ta ba lo mu omi ton fi weku o ti gbe lo le atomo o ati ya omo o ati agbebi e o aba gbe won lo sori oke ori oke baba ni won gbe won lo won wa ni pe won ni gbe omo yi lo le won wa we fun omo ye won tu iwewe fun omo ye de sun o de sun si owo baba like 3 hours baba o gbe le won de sun sowo baba baba gbe e ni gbe lo le o ibi lo ti ma se ko mo e sa bi ojo iko mo omo ye iya igba gbogbo eru ile tan ko to de mo nwo omo ye bayi mo nwo bayi mo nwo irin ajo e o ti jade university bayi mo nwo gbogbo irin ajo e pe omo yi ogo ni e de kada kini oja aye awon wo lo ni baranda to ra nkan mo e lowo tori bi ogo oja aye ba ganyan awe oran sa egbo ile sa awe oran o adua oran ayafi ki won na pada soja aye ko lo ra nkan pada ma jemu lo ran wa be ma jemu lo soja aye pe e ra pada awon kan wa oloja ni wa ninu aye yi egbo ile mo n gbadua fu enikan mo wa gbadua de bi ko oluwa ki lo de ti gbogbo omo iya yi ikogo ko se ju eyo kan lo oluwa wa mu mi lo sile won mo kan ri baba won joko egbo baba won na joko oluwa wi pe ki n wo won o pe ki n wo ni ti agbaye o wa ni kan ko iwe owo won wa iwe owo won ye won wa ko le fun baba yi baba yi wa lo ko si abe ire kan o wa jo awon kan mi o yo meji o wa ko fun omo ti e o wa so fun o pe gbogbo omo to ba wa nle yi won ni kawe to yin mo wa bere pe ta lo nje bayi o ni lagbaja ni o ni awon nikan lo kawe family won nikan o lo rowo munu e bi family meji ye na ni omo okunrin meji ti baba ye bi o de lo si abe orisa o de gba gbogbo certificate awon omo ye o de ko fun awon omo ti e o fi ti awon omo re si abe agbara orisa ti won si ni ile ye e gbo ko si en de kan to kawe yanju ninu gbogbo ile ye afi awon meji ye la kaderia mo bali karia nazata itan gba lowo e ni oja aye to fi se pasiparo mo ti ra ni to gba ogo lowo omo akobi to gbe fun eni to wa leyin e bo ba ri gbogbo e so gbo ti isau ati jacobu bi ya won se paro e mara won lowo itan paro laye eye ibe ni pepe lo ma ran pe ko lo si oja pasiparo o le da oja ye na pepe lo ma lo ba e na wa ran pepe 1944 with 700 naira o na lo ma fi se wa fi ran pepe nise mo ran e nise baye mi se nlo lo gba kan ti won gba pada fun mi a wa pade de Friday a wa jo fi gbadua alafia fo orun ayo lo ma so ani samu lori oro yi o adua la ni awe la ngba awe ta ngba lo la ni pe oluwa pepepe pasiparo wo o ti won paro laye mi oluwa da pada fun mi o la fi gbawe lola to ba di ojo Friday gbogbo a pade laaro ni ojo Friday ni cesi pe the Bible assembly alafia fo orun ayo lo ma so wa jiji segun so ori bi to ba ni mo ibe lo ba ri mo awon kan raye won pada won ra nkan loja pasiparo won raye won pada o gbo awon to fi obirin omobirin ra kan pada o gbo ngba kan to na ji pata so gbo ngba kan ti won ni won fun yan lowo o gbo ngba kan ti won na loyan oja pasiparo niye iwo na o lo bi kan lale o mu 7 day o fe lo ran pepe kan se mo ran pepe 1944 ti baba yi ku ore lo sibe mo ran ni se e ba mi lo sile wa e lo sibi to ti paro aye mi e ra nkan mi pada fun wa ri to ma sele mu ore re ko ju sura account e 32 46 60 70 16 32 46 60 70 16 FCMB oloruko bank ye wa wa ri si Christ Apostolic Church Faith Revival Assembly ninu e tabi o le fi sinu account temi gangan 30 40 47 02 51 bole kan si 30 40 47 02 51 First Bank Daniel Olufemi Komolafe Olumari nuru account ye o wa pe number yi na ni WhatsApp number say hi ma le buy 070 29 30 57 28 070 29 30 57 28 070 14 33 81 11 tabi 080 286 12238 080 2861 2238 Alafia for God bless you.
1: From Lagos, this is
2: Jordan. 105.5 FM.
3: This is Jordan 105.5.
4: Station with a voice for entrepreneurs.